Sakop, sakop, yo se va al kawa are walo chanin kana kagna Guatemala. Taok sa siyang kebli konsir, ebli tenamit parkwi inka kwal neke ilechi us sa shkawali halanchik tenamit shmanak kwal neke roksili tuminli nachal chiko maho chen mayal utko kanak ahil nakte shakab ro achakraba kwaye 6,595 mayal ang huni kyo jishkulti kankili kawa Acuave, Cahuá, Bernardo Arevalo.

0: fish como le cas es el al como es le ne que lo cree el cacuila la rinza le catenamit Guatemala ne que es que ten chocre li comadrona se blag y lo canachin mayal abanan ni que es que juniten abanan sa escabana na usman shning en kilish kutankil mayal sakal sakal ebli li ne que oken sali ril bale li chak sali kalibal o ganak sa shkabaan siya siya nagtento ril bal siya luna ka taushman skwak lesing kilish ole li rame li ne que oken si ten ang ril bale li kana ne que shokok ne que sholik ni shok li kulal ut abanan in kakwi kyal kwankel si kamanchen shbanak li shamalish na lebe li kachanan li kanachin li ne que ilokre aban aan hun resilal nak nekes ralis kalebal o nekes teng alis kalebal nekes artesilis yuam reril pal res teng angkil e bakwil reche kalebalil chen utahan li tento tak emang saak utho kanak skyola chak li kausha kwaye nak tento nak eta ilmang tak wakwesimang li skole li nekes okokulal abanan hokana kana konsa shkawana khan khuni kutan khwal oshlo utlo chokre abanan anakwana kholtikana krahlal chia teskul kai mil li line ke shokokulal baya rahlal chia naran nachena e kwitok chakach anari kabla kopo mare akwa konak chana kinian trahlal po majale kana lin shokok li kulal o takoya con rusila la kwili kyoche manunkil le akwabeh mana kana kwili kyoche tiki singil le kao shiri shan luna takulak sakal sakal le shpere singil hun sailal kwan salikalebal mayal o kanak nakakoltika le esilal na chala kwi kamana kaje salidiario Centroamerica an sakal hun le shtasu le natinak shiri shlikon imal khotelam akshkeman akshkelaran naran na siya ng mga kachik sukit siri ismeh aman aan sa kali na usman sa shkaba na nakokan sa kal shaksyon aman ang kumanis na kosik sa sako li resila li ani ni keteng anre li ka kangkel raklal kutan aman ang tuwe mo e ka na maring kwangko
1: sirap ili e silain manaraw la pakel

0: Κόνας και λίγα κακουλά. Κόνες χαμπάνανε καλούς και μαλακαλούς καμπί, μαλακαλούς κακβοσλά, τσιρίς λιρατίνε καουαδιούς, λις καμπί, λις κατέτσι καμπαντιάλτσι να λεπάκ λεκούλουλ καλού. Μακουάν καλούς κανακέ, μασεραμπί, Καρούν ασχέλη Σαν Χουάν, βεγγέλη Σαν Χουάν, σαλικού κλαχού τσόλ, σκιαβασιμάν σαλιχούν, το σαλιχούν λαχού. Καρούς χακός λάτσι δίς, σαν λόγ κατάουρου, μαγιάν. Καβούτ σένες μόνα χασάβ, λικουτάν άλλη Χεσούς, κι σκουά κλεσί, λις κατιαμπάλ, σάτσιο σάουτ κι σκέ. Άτιν τσουπάς κουλάς χωνάν, Nakta usman kster ko singkilis lokal lagwalal. Skulak shonal nak ta usman kster ko singkilis lokal lagwalal. Utkah echen manyal kah echen nak teshena ter ko singkilis lokal. Renak chiko kain ta lokoniman haru. Otikin lis kwangkila lis akecha kres aspen liru chichochain te kwang chuam chihunelik harubeb likaweb chol chirish haan harubeb likaweb chol chirish haan abanan na chali patom na chali ka uchapotrain manyan chanunak lain kawin chol chirish le kawadios Main kana china cho nak ninta ko nak licha kila. Main kana china sho kwa kena nak lika kwa na siya kwe nak tento tin atin nak ho sakal na rakan. Chan sa karu jogin si puktesing sa ebling kaleba sa lingko monil ma jogin si puktesing ho narak lika wa Jesus kos langgil lituktukil o silal o lisay kwa sa ilal kwang chokre li kaleba. Chanu jogin si puktesinki le chavi le sila le kagwa Jesus manakaman asche majal le haru neke pabang majal le kawep chol chen kwanke su am che koneli malak chal kakwi la o re li santigles aran sali santigles un chena os kelpa maya chena os kwanko aran abanak no koel kaman asche li pare Nesyeli pa nakaan tuktukil usilal chikanak erikin chukesh. Manya chan ruo chik salis salibe sanak goel manya. Chan ruo joko chishnum zingki le sila lakwaye kama nang kache chirishe li kas lo yogo shiwa kachek. Kcho serekik manya. Japan kama nang kache kung keli kumon chan chan naking ka nakapakit manya. Matya na kaya na ini. Majo kan sakal. Ke chakwe? Como nes. Arang majo ni majelal. Mayal. Sbanak naskot na kinkaan na kapap. Kip mayal. Ut kama Diyos chevali rati ni kawa Diyos. Mayal. Haru. Mayal. Mayli ruchicho. Si haru sakal. Spapan. Kwang siuam chikonelik. Autanan karut sa kalana chuam rekunelik chan majal. Banak akwaye renak tanalimang kaku. Naklaat li kakunak we si Dios. Ulit akal Dios silal li kwanghik chan. Aud lain ni Jesucristo uli siyak e chakwe. Mukot lain tatya sinsikog ruweb lahat akwis at kiyok chakwe. Utrokan nak nabasut nak atis nak katoch kwangkok kilat ho kalebal ho kumanili ka kwangkik manyal kilat ho kalebal ho kumanili nak chukan talem tsung kalirusilal ischabilale kawadyos sakatyang manyal naman ang yeshe el desarrollo integral chenge manyal utaan lima ka sakatyang Manakwana kwi lao kama nang acheka kwi joko chilok sa ruchin sa chosha o tinga joko libanak parta mang pa siyo aminkili na siye li atin ni nakabi arin rikine bile kakesh kabal rikine kakong kabal si kini kanar, kini kacukwar, kini kakalibar. Magana sheli ani sa kalstauro manyal. Banakawa Jesus, magyakreta, joko sheval, chak rubelak, chan ruk, aru, spano, renak torwang, chishkeval, ang, hoking be, shkaus ni kakwa Jesus. Manaklain siya ting lokoni siya ni Jesus pa niya. Manaklain siya ting lokoni sa siya na loklak ruchicho siya. Amanan siya kam siya skunil lisak e siya kwe malak lisak kohop siya kus panong kil. Amanan lahat li siya kwa bek litento ta ter usi kakwilak ama kutag emang kakwila lokal. Sa ben ste palches konila ruchi chochai amanan lain sin kawanawinak chirish la kaba chirweb likuin li sa chap laat li sa kamep chak u chak arte siyeb sa kuk amanan ay pahkwe pahkwe pahkwe akwe amanan sa ke kwe lain kya rinak tatok taklok huru manyal lik atin ni siya kawamil siya o tesnaw sakal sakal na chishonil likak kerelukwan akwikin na siya. Chishonil na katiwami, chishonil na beresi, chishonil na kataw kumunes, o kikyalta na siya si kukat, manakong at yi, likawa Diyos akwi narak, manyan. Aril baal, chanjan ko nga che, likawa Diyos, mugocha tarak chiru na kikis, naklirala likawa Jesus, inkarak ko chiru li krus, mugocha tarak chiru, manakis ka chak na kik, oso, chiku ni li terak, kamsing kilo, tingkarak kikis, kolira ilali Jesus, tiyaba ni Diyos, kirak nakli Jesus, tanumek, kasa, kakwilal, shamal, li sham. Sham barke kyun mele Jesus manya. Abana shaman liki kyo kres meseu o liki kyo kre na tishkulubar ralal shkakol ito kwa bek Dios li Jesus. Kwili Dios taklan siya kreere na tishkwaliri bari Dios gili kawa yun mong gocha aktarak manya. Ano siya na nga kanamak likwalaran oo asyad. Makel ka musik medyas oso nga kere tal kwan na nasa kliri kam o ka nakpitis man ang kawajas sable ka kikel so kamaran lirala ng karak cheman kiapan kiras kutpal si kundi na kulay krikin tento nagtikacha na ti kobaris kumanes tento nagtikacha na ti kobaris utpar taka ti kobaris arin. Laon ako kwan sa nabali mo lam, sa nabali komunil, sa nabali kogchut. Mas katawa kru chan lo, naklao sa komunil, sa kacholo, Brazil. Lishne makwal kong gilal, kamatyo siya li Jesus mo niya. Wanak li Jesus na siya nimpa sa akwe, kakwa chen. Eh? Akwe an nimpa sa akwe, chen. Ninka nimpa sa akwe, si kliru chichos. Panak, aan laat siyak echak, ak siyak echak kwe, kachikru chan mo niya. Utane bakwi akwe, ute blakwe, anak kwe kwe, utli kwe, ane bakwi akwe. Lain sa Chester Kosi, lingkawa sa Shkawaiban. Abanan in kachikwangkin sa siyangke. Aban in soki akwe kin. Abanan te kanak sa ruk liru chichoche. Lain si kwe, lain ni teshin kana chenre baya pura panan karuna siele li Jesus eli chukwa lain chati kwa ta wala tin chukwa manya li khoni mal kho china chak e kwe ana kwan de kanak ya panin ka de kanas kunes mana kwan ni ta chak tis ke was ka kwa le cho shi me se we rena kin ka de chu danak chi atinak inka jo ke shiu chi atinak. Majal, kemana kecil yang ciri seninggere? Macialah kau bilik tu nak kuang leh ni solok. Makaru sekal mali guli setak lacak kau. Baik, eses dulu dah cian majal. Baik, kuis kulak sa aku kuikuan ya tali aan ho chan tu nasiran ho kantau semang. Banyak lih Yesus yang kuis panu ho chan ruki kere sepanung kil. Anu gojo da cak sepeda. Atin jukwa mako kenti manu. Atin jukwa mako kintarak. Sajal bejal komunis. Usko kanan katia kwa pabanel bejal. Taj pelak seku. Tatuk lak seku. Utobe kocan ruah kuinas ci bejal li. Lista salis kakwakik. Kaut. Sepanak. Kuijal kui preskat olah kui. Kotor wang. Otolna kabin di nasia pokali konsul dari nacal kucik di nasia kue tikat tikat kue kiat kiat habanan kue lulu tati insya kuat berarti na okli kaus hari na okli na lebak kaus nak nasia le sangkuan salis tasuai nak kenau nak ali di nasia balis sangkuan anis mat kisah macam mat Liki kot besit celo. Pulawanan aku na cari pas kumpul kapun nak kiki ada cokkan. Ut kaut nak ingkana cola cikula olis koko bangkerti. Ada kau ngaji nak angkelak abanan naraka kui nak to nalebak. Ogan aku menes likuang selipawal kato liko na basut nak kaje. Mukutu kasik tali kawaya cha panchas panstil kajan. Kami cha kawali kuy saman na kwan chaleng kung saman cha siya. Laes ni gineta kes manak chokes ni bal kardiyo kis manong kilere. Laes ni gineta kes manak sisingke chikwak. Laes ni gineta kes manak chokes ni kerta singkil. Eh? Ani na chokes na ni kawak Jesus? Maya. Utena kwan na chali paso machal malak dikti na chali Jesus. Mana? Manak napal ke laulah panel tok nara kunak lisach bach oleh tenak tapa bang. Utingan es kere tanak lis jo lahik. Lis kwang hik. Lis kankel. Liko ni mal josh panungkil. Aan sach bach oleh. Likyo chis kulba likyo chis juaminkil. Abanan. Parkui na repok, parkui na kutul, nak mukos kones na kwan. Si? Angkat ye. Panyalo na siya li Jesus. Ingkate kasik li Jesus, kya sa shkaba na nakil sa shpach oleh. Marikwan ni ke tane, marikwan ni ke pulumbari, kamakan mo kuhaan ta kasik. Lalo ta kasik li Jesus, banak li kawadiyos na siya chake li kung kasal rele kachuam. Chanapis li kamusik. Naska asli kun cina bisin ng gook sa lihun o tinagook sa lihun kutan nagook sa lishaman nagook sa lipo sa anaan ilikyokos kaya waretan na aan mare jenjan ang kanakil aban aan sa kalis sa shbach olek likyo shbanugis sa katiyang likakwa raklal shbanak kekos kecho saruk likawa Jesus shbanyang katiyokwa Diyos. Ogana nas kokhov zakalzi mikasik sa jazash kawali eblis sa spach collection malak sa kawana tarush kuil manya sibanak salok la rojicho yenyen ek jes kwang sibanak ingkang inau ani kyo sibanong gre ani kerichen majal mare ku sik kwil sali kyo ji kutwalri baran o lao at kalari na kelari na keka mo ko chanda sibanak ko ngache nakla o majal kachiak chokain Joko cak cispano gili, kunak cikle ka templo, kunak cikle ka us, malak joko cistakan gili, iske kunak li mare toke estiki, aan li aks khach, li ka us mukujota cik sikbal, li ka wadios ko narak li ka gua gosian. Harup li skebil saruk, narak na kawak si mukujota sildare li Jesus nak naatinak, narak na kakuin ka iskaan, Usta shali ik, usta shali kasuti kajal, kuangaran, banyak, banyak kuangaran. Aran takutung, utaran akui tarepok rusila le kawajos, utalem sung rusila le kawajos. Kaut, banyak takutung ini kena. Snomek, akce, stoce, vanila, minai kau kya, peranan cincur. Anan de talili papal kumis. Alam bigwan ko sa ito lihil kanak akwa si kwas bisin. Ate sa kwerel ni Goril sa li TikTok. kasi siya niya kaloyran. Temak litap-tap kente siya ni Estrella. Temak siya litap-tap komunes. Buenas noches, acá te estoy visualizando en la capital. Arangungeli, saludos Víctor, estoy escuchando por aquí en Pantuyate 1. Ah, Saicho Legiecho, Gagüe, Cagua Víctor. Anichik. Kiyomakchak. Iman kecha. Wali kakuyan, ito kecha, iban kishkawai. Maka nasiye komunis kong katili. Linakak na kyo kesh ko chpeninkil. Ut li narak li kawajos malak narak akwi li kapaban. Wang ish ut kwing. Likyok shish pukte singkil resilal. Lichuam jab aninka. Chal chan chan kwiwak chko kwiwak lishol. Malak sa shiw shiw. Katish olo chikya. Shwa na kawak Jesus ko nasiye kena. La o mo ko cha sil ta ke sen ya bana ke ka chu kwa dios ya e ka chu kwa dios so ke cha sa lu ke jesus a u li jesus mo ko cha ta ke a u se ko nga se ningo ni neta ke ko e le mak chan ut karu te ken ka hun hun li kan ke li jos mano ke li jesus a hun so lo es una enseñanza chingesa ka ya hun hun li hona li jos bere singe li jesus Hunonal parquila ta te chivosuya. La caus la nani. O gana na kachena azut karuna sikle po Dios le kamosikle. Pero kamosikle kwa yena rag na tae kang chi takal chi koko chi kial kaut manang mosikle. O gana takal so kecha kwe komis.
1: Un saludo cordial de Rodolfo Valenzuela, obispo de la diócesis de la Verapaz. ¿Tienes 18 años y estás terminando el diversificado? ¿Sientes tal vez la inquietud de servir a Dios y a la iglesia siendo presbítero o sacerdote? En la diócesis de la Verapaz tenemos un encuentro para reflexionar y para poder ingresar al seminario. El 6 de junio en la parroquia San Martín de Porres en Cobán. ¡Te esperamos!
2: ...21:02.
3: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.

con yo Sharashka Kumon, nos yo Reshka Pinkil Churul, y Kukila Nahuan miércoles. Que no veo pasar. Nakoy bini na sa kakuy sa lech ola e shara mare kwang kay sa lech hunga bal mare kwang kyo kya chisok ik sa liro touch manan che banok sa shtyalal.